Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyo mu no so. Dia de ben na ko. Funny stories and the feeling na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko concert dia ye mia. Sesa bibia.

0: Me ba so lower radio set me lower radio set no kwa. Luano. Hello.
1: Hello.
0: Yeah. Yeah, you too. O bonne ne sai.
1: Ah, me dia me. Me ni obi ni ma mi adada.
0: O ni obi ene ne ma mi adada.
1: Eh, ene abisu no, de to si ni no so no. Me ni anu de ma mi ni bi. Na o mo jere ni mo se no mta ka mi. Ki o mo so me no mu dai.
0: O ni obi ene ne ma mi adada. Ena wunye bia unya omayewe unya omuswada wuyenesai barisai
1: ena omu nomutacha
0: unya gasa unini fima mebako
1: evidently family member
0: niyewe ya wayenu huwadi ana negeo anenete
1: anenimu ba
0: Ano ni wababa wanyo ni mwadi ye?
1: Bakundi wanyo ni mwadi, bakundi wanyo ni mwadi ye. But no, ono unesi.
0: Nese, enu ya numye, unu ya fomi, enu wame yeno nomu, eno ni umye ni ada?
1: Bacho ane.
0: Ada yin, edie nomu uwa hon, mekasa mi huu dadi ye. Ba edie na umu huu ya, ema umu diwa muu sese, umu osu nya, penis obi ye, mene ni beda?
1: No, umu tata. Baba, no, umu tata.
0: A kwambe no mfa so mo tata o.
1: Jeze, wa na mnum ne ti fara. Si ko ko bebi. Zem ti ti fu yon e ko ye no. Wa no wa ba. Ba so pa mun so nko.
0: I don't know o to toni am mama mo mo sika. Ana ye mo dan.
1: Deb mo sika. Mo sika.
0: Adai amu sesebi o be manu ada na sade yen menti ase
1: ah
0: me ba so uni o mu sia once ana ekoso
1: oh bakun de once but bakun de twatu aso be sem 29 and I'm reaching ground e ham di misu won sa na mjae
0: enti enyanzo so so bi o so ana
1: Bajozi.
0: Enye nzo soso bi wa brabo so anade wo yeyi.
1: De mi se enon ndie mmide mmide. O ka de bi anan ki soso bi mmu ya mi hu. Mabom pa esa.
0: E den brabi mo se den.
1: Mi se ya mi hu e bom pa espesu ya sa.
0: Eti. Enye nzo soso bi a wo so.
1: De bi.
0: Abrabo ni koyi. Bedem no no no Na hunya mini pebi no mbo mpae ma why? Na mi show.